This is Radio 4 EB 98.1 FM, the next program, Zina Samoan Language. Ole si fonga nei sa mo Brisbane la wala leo fa AP iba valu te simarta si famo ole si tatu pokalame ole afa sala winatu ilenga ngana Samoa.

0: Sige fong a mai lele na, sive vai nga, mai le afio anga sai pipi, ele lau le lei o a moa. Mai tato taimi ia o luo shuma lima ne minute o Natale o le tasi. Lei si vai nga lea e fio o tu iai le tato fa aso a lene yaso o le National Disability Insurance Scheme o ata uole pe fa a pupuina o NDIS, National Disability Insurance Scheme. Liputia mai fasu mai valu tau sanga o se tina I Adelaide e whaingalwenga I tonu I le NDIS wailua umala le tina vaenga ma awala umai whaanga I o iai vaenga tupe whaanga o iai vaenga tupe ole vaenga le ole National Disability Insurance Scheme lea 5 miliona le vaenga tupe na taked ele tina nei na te avesea ai ina ua o atu leo leo ele fale ole tina nei ma wai ia masini whaanga ina I tu ainga ngā oinga te tele whape nei ua mō lia nei la latina e tu la e whamsinunga ia au kuso a ua fautua mai ai le matanga luenga ia ila tau o lo o mafaufau e whai e tu ainga ngā oinga whapea e ina iwe tu loa a ole NDIS tasi lea vaenga vo I lea le insurance lea ai mana o mia e o tātu tangata e mana o mia e o tātu tangata a ai o tu tonu I o le tu o tele o ila tau o lo o maua fund e fo I lea e tausi ai o latu tangata vo ile o isi wa leva on alta wa leva on fo ile o malolo ina a alai claim lava ia painga ia pe fa tu tu vo ile le a fa slow lava a la wa leva a ele ai se lo fa fo ile le tu le vainga tu pe mo isi o lo desperate lava a e fa ila lautala ile fa ma ile wo o mai nei alo mo fa nau le autism o le autism ele pe no utala no mo mo ele o fa apea ele o to utala no ina ta to te mea se va ang vole fisilingi ai e se va ang e se sio ko ai nga mo ma ile no no o le o sili atu ona afia ele ye se fa ma ile ele ma wai ma tu you know le next generation pele 5, 6, 7 generation ele ma wai ai o fisili la na o le tu la imai ha o be fa fa fe o na afia ya lo mo fa na u ile autism la le o sila sila tu la mtanga wenga a e wa mo kwa sa wa le ala le fo inga le apply o a lo mo fa na u nei I se fund le e fa ya al mele a fa ila o la sila fiel malo me I fa I e ka kaula o nga fo ile e to tau o na fo I el fa fi tau le o a vai la au le ka kui ka mai ki ngei fa ko a pepe me tu lolu fa fonga la tu nu a le la afia mai ai meia a wai asal faiva ele asal masalo a le la o tu la mai nei o le autism le wange o si li atu le te leo la tu to o tele la tu o alom fa na wa afia la tu le first baby second baby o le mea lava le kula mai lucky if the third one you'll be okay a ole mele a ulu matua uma lea a o foi lele ole ave o vaila au ngei ka kui ai a nei e pepe mea mea va and if that's the case ole foi lala vea I po umrafu anga po tina ole tui ati ai a olae maitanga a olono binga you know olae eile vaenga olo o sila fia pe olae loa ele malo ai pe ole al mafu anga a e ke kaulanga len over ya tu but ta ofi a yele ele include ai le autism I ko ngule o ya fa fa fenga le include o alom fa na ne wa afia but you look at into the situation la le ku langa la le wa fai mai a fo ile le a e su e is from the genes of a hello o so nga ngo yo aso nge ya me o ai nga vaila au ese uma you know sao the buffets is all money Lea lala fatua ina o tō umalei tu tonu ile NDIS mataala a afai o yeini vaenga e maua e manuwe ai o tato whanau a mo tato ainga do it. Ah, ele fa pelanga le we all taxpayer money ole alu me kongu mea a lei e yesa fa fai you know they're all corrupt like kilo kilo lava o la wa levanga malo losi hello ya lai fai lava
1: sa ili ya fai la si sila le tua le le lo o ma ka sia la si fia o ma me ya fai ya pe ila o le taxi na vainga o le o tai lo to o tele alo mfa na o le tu tonu i vainga ya fai le ngal wenga ya le le ya o to wa lo lofa ya ya to ai tatu tangata a o ne fai fo le le na o tse ta o ne ai no that is not right ah ya e ke fa alo ngo fo ya e ka ngo fai bo ya ra ngor ka ma so so you know ile me lang fai le fafinge ah le fafinge le ya even lava lako ainga wakango amai umai kupi. So that's how bad, that's how serious le crime leo fai le fingin ngay. 48 years. Ya le la la u ave, ya ale 5 million le nga target. It's so many thousand of dollars le nga kaum fai le fingin ngay. Pa ole vave ole maua, oh. Lako yu kukongu le fale, o mea umo devices, umo le fa ngai, mea fa pia, it's all in there. Yeah, langa le fainga luenga, she knows, o a also fainga, it's an inside thing. I le fape, ngofo kanga, mo inga le fafo fai, you know, it's, that's the real, le mea la lea. You tatu tangata talo fai, peila o le vaenga na. So, so atuai fo inale, ia ile mamalu, o tou ye vili mai. Ile mafainga kari, o le kelefong, I'm sorry, pa o tu langal na, ia tou no fo utai, leangai e fai lava sina fo inga onga, o tu ainga nei, ia male, bolfo lea male tu langal na, le si vainga dash camera, o ia ngala, o te iloa, o le ye vainga, ia leo tou te tuua, o me ia, Mali e yol melia e ala na to isi vo ye e vo ilele e vainga le va ye ya le to ainga a po fer mela ya wa ya fai ngale e vo ilele e security e fo ngale te ka isi lo matua po a ya mam po fer mela ya po der fo ya e ola ala mena tup Yo le dash camera si kamale ang failanga a yo male tango ko le kama woi elenga o yele male faya ku ala ala and you are amazed how le dash camera umalea le I uma a le vainga le wa fai elei loa ele kama fa apeanga ia ainga o ia le security which is a life fire si kama ya more safety o langa Woi, ya lea la, male scroll atu. It's not only him. The whole lot of them. La lea ua makua I public uma. Faila o lea, faingi fo ngale. Oh, I meet you there. Lale, I meet you here. Kei lor ka, kei epsi huile le masa. Kei lor me fo ngale. Lele, lele wa apia. Oh, my lunga la dash. A lale karie uma maya. Lale, they're all in it. So you got to lewa a maile folk wanga. Lako uma yenga. Blackview, Australia. Le kampangi nga. If you're listening now, do it like homework out of shoe because you're signing in. I can't even open my eyes. Singing, I'm a power man. I'm my wrong. I'm a store. Hello, for the safety of your family. Hello, was he the actual man? Sasilinga, all face the camera. A wale o kunga da ho la o isi me ma ofa ve sa unungo le net o ila to uma vo ile lenga lai they're all in it so you got to lewa a maile fo kuanga la ko uma yenga Blackview Australia le kampangi nga if you're listening now do it la homework out of shoe because you're signing in a kele no pola me nga sengi wa la power me nga le o mai vo nga le store lo a for the safety of your family hello Wasi dia kulan mesas

ma ma le lalo langi a ko umalai e fa alolongo umalai kadie isi mai oh you know wa o isi le kalango lungo le grey voile o isi le fa ku yeah. You know, we got to be really careful, la. Failo wa fai o leona fa ata wa ir campanilia. It's called Blackview, Blackvue, Australia. O solo ia ingei faku ia le mea lea, va ai lungo le link nga wai lungo umal Facebook, leanga sa fatala noa mai isi ta maasi si one of the foilea kama voie, fai mai makaukia le o lako umalava, la tau umaina fatau, I don't know how much, pe fia re kau, you know, pe cost money, pa ole safety. Because o leo waka umai I, pe ole ale uminga fai isi kamar ngei, no safety from kele iloa, Ia lea la a, mo I la tō uma e fia fia I lea tu ai ngā, fo I ngāle o le dash camera. Fo I ngāle o le si e o si lea whapipi I le maa o le taa vale wui lele something like that. Po o ame fa ngai ilo aile mea lea wile ka. Ia le nā la a, ia pi o, ta si nga va e ngā a. Wages for low income, ia, wō, sanga fa mai o le 1st of July. Asuma mo yulai le la sa wai lai. Va ya kulola ka mo Albanisio la ka afe vai ila kenge Pauline Hanson. Va sa le wages la ko ia le nasi tato va ai pe fiale le sitanga. Ia le sitanga le la fai mai fo ina le fai pe mai ole aso aso mo mo o yulai nai fai sitanga le na. Benina tia fau, e tau alanga a Solomona. Fatumulau tax, awe situpe maltoina malomtua.